mari sunu sako sunu mari tununa fama allah ay dalika mo lu wala ma bela kenya de.

0: Wasi wasi wasi wasi pambi ba yari ma o.
1: Anwasi o. O. O. Grupu super.
0: Bismillahi. Kari ko salama wa refa. Arama amani. Nyari ko.